yung mga kongresista na dapat nagbabantay sa DPWH, magkakuntsaba na sila. Yung COA na dapat nagbabantay kay kongresista at kay DPWH, kakuntsaba na rin. At lahat ng budgeting system na yan na naaprubahan ay inaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ang daming tax na kinakaltas sa inyo. Pag may trabaho kayo, may income tax. Bago nyo makuha yung sweldo nyo, kinaltasan na ng gobyerno. Pag may bibiling kayo sa 7-Eleven o sa tindahan, kahit may trabaho kayo o wala, may value-added tax pa. Nakaltasan ka kanina sa trabaho, pag bili mo pa ng pagkain, may tax na naman. Pag wala kang bibilin, may ibebenta ka. Bebenta mo yung lupa nyo, wala na kasi kayong magawa. Pera sa buhay, may capital gains tax pa. Pag hindi mo ibebenta, may amilyar pa, real estate tax. Ibenta mo o hindi, mataksan ka. Ngayon, kapag wala ka nang gagawin, hindi ka magtatrabaho, hindi ka bibili, hindi ka magbebenta, ilalagay mo lang sa banko, pati yung pera mo sa banko, nilagyan na rin ng tax. Napakaraming tax. Sana man lang kung nakikita natin na lahat ng ginagawa ay maaayos, lahat ng opisyal ng gobyerno ay nagsisilbi ng ayos. Pag pumunta ka sa ibang bansa, katulad ng Hong Kong, 8 milyon lang ang tao pero 8 ang MRT. Pag pumunta ka sa Korea, doon sa Kapitolyo nila, 10 milyon lang ang tao, 24 ang MRT. Hindi 24 yung estasyon, 24 yung linya. Pupunta ka lang sa kanto, sakay ka ng MRT, baba mo, mamaya, ibang MRT naman. Walang problema ang taong bayan dahil lahat ng kanilang pera, nakikita nila ginagawa. 8 milyon na tao, sa Korea 50 milyon na tao, dito 100 milyon na tao. Nagbabayad lahat ng buwis, napakaraming buwis. Bakit pa tayo nagbabayad ng buwis kung 1/3 rin naman ang lahat ng binabayad natin, ibinubulsa mismo ng mga kurakot na politiko? Kaya masabi ko sa inyo, kaya hindi umuunlad tong bansang ito kahit napakaraming nagbabayad ng buwis. Kasi naging sindikato na ang marami sa gobyerno. Yung mga kongresista na dapat nagbabantay sa DPWH, magkakuntsaba na sila. Yung COA na dapat nagbabantay kay kongresista at kay DPWH, kakuntsaba na rin. At lahat ng budgeting system na yan na naaprubahan ay inaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Noong isang taon, sino ang nagsasalita patungkol sa budget ng Pilipinas? Na dalawa lang ang magkakuntsaba dyan, Zaldico, saka Martin Romualdez. Si Vice President Sara Duterte, sinasabi na niya yan. Last year pa lang, 2024, walang nakikinig. Ang pinapahirapan siya. Ngayong taon na to, January, sinabi ni Pangulong Duterte, pinirmahan ni Bongbong Marcos ang pinakakurakot na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil napakaraming isiningit ng mga kongresista na mga budget na magiging ghost project. Ano sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Ni-review daw niya yon kada page. Yung 4,000 pahina na budget, wala daw kahit isang kalokohan doon. O ngayon, ano nangyari? Lumabas lahat ng bilyon-bilyon. Isipin nyo, saan kayo nakakita na dinideliver linggo-linggo bilyon-bilyon? Utang na. Pinaghirapan nyo lahat yon. Kada overtime nyo sa trabaho, nakinaltasan kayo ng buwis. Kada bilhin nyo ng pagkain sa palengke, nakinaltasan kayo ng buwis. Kada ibinenta ninyo na maliit na lupa na ipinamana sa inyo dahil wala na kayong pambili, kinaltasan ng buwis. Lahat yon napunta doon sa bagabagahe na dinideliver sa iba't ibang bahay ng mga kongresista. Kinurakot nila. At yung mga proyekto nila, lahat palpak. Kaya lahat bumabaha ngayon. Konting ulan lamang yung mga lugar na nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman bumabaha. Ngayon, bumabaha na ng todo. Ano sabi ng mga kongresista? Imbestigahan. Imbestigahan yung flood control project daw sa Davao. Hindi naman. Bakit sa Davao? Dito bumabaha sa Maynila. Bakit sa Davao? Ang pinaglagyan ni Zaldico na napakaraming bilyong-bilyong proyekto. Bicol. Di ba? Kahit sabihin nilang maraming proyekto sa Davao, maraming ang proyekto sa Davao. Kaya Davao ang isang modelo sa isang magandang syudad.
peace and order sa mga construction, napakaganda sa Davao City. At ang Davao City, ngayong lumindol sa Cebu, ang kauna-unahang pang nagpadala ng tulong. Davao City, napakaraming truck ng tulong galing sa pondo ng bayan. At dyan yung makikita, bakit si Vice President Sara Duterte? Sa unang araw pa lang nung lindol, nandun na yung Vice President. E kakarampot yung pondo niya. Bakit yung Presidente ng Pilipinas? The second day pa pumunta, e nasa kanya na lahat. Lahat ng pera ng gobyerno. Ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, sabi ni Claire Castro, yung spokesperson, wala daw alam si Pangulong Bongbong Marcos siya sa pinanggagawang korupsyon sa Kongreso. Ang confidential fund, intelligence fund ng Pangulo, 4 billion a year. Naka 12 billion na siya. Wala man lang may alam na nakurakot ng DPWH at ng mga congressman. Mas alam pa natin, nakurakot yung DPWH kaysa sa Pangulo na may pang-imbestiga na pondo. Binobola, binubudol na lang tayo ng ating gobyerno. Kaya masabi ko sa inyo, mapapaputang ina ka na lang talaga sa gobyernong ito. Lalo na yung ginawa sa amin sa Duterte Youth Party List. Ang uupo na congressman ng Duterte Youth Party List, hindi naman po ako, isang 26 years old, galing UP Diliman, reservist sa AFP, isang 26 years old, galing Philippine National Police Academy, PNPA, isang 27 years old, galing Philippine Military Academy, PMA. Lahat mga bata, scholar ng bayan, nag-training para maging leader, kabataan. Hindi yun nagtaas lang ng placard. Leader na daw ng kabataan, nag-rally na. Etong mga to ay nag-training sa Armed Forces of the Philippines Reserve, sa PMA, sa Baguio ng 4 na taon, sa PNPA, sa Cavite ng 4 na taon. Nag-training sila para maging opisyal ng gobyerno, para sumaklolo sa panahon ng kasakuna at baha at magdepensa sa taong bayan. Yung tatlong yon na hindi lang basta graduate at scholar ninyo ng bayan, ipinoto pa ng bayan ng sobra-sobra. Number one sa mga pulis at sundalo, number one sa mga OFWs at 2 milyong Pilipino, ayaw pa upuin ni Comelec. Alam niyo ang balita sa amin ng intelligence community, kasi nga kaibigan natin ng armed forces. Ang upong party list congressman, 63 ngayong taon na ito. Si 64, talo si Gabriela party list. So, kung ayaw paupuin ni Comelec yung tatlong Duterte youth, ang papaupuin niya si 64, Gabriela, 65 at 66. Ang problema daw, si Gabriela walang pangbayad sa Comelec, puro reklamo lang. Ang ginawa daw ng Comelec, ngayong huling buwan na ito, pinaupo niya si Gabriela ng libre yung pang 64. Para daw si 65, 66 at 67, yun ang magbayad. Putang ina na Comelec to. Binabayaran na lang daw para magpaupo. Lahat yun talo. Tayo panalong panalo. Sobra pa sa panalo. Kahit tanggalan mo tayo ng 1 milyong boto, tatlo pa rin ang uupo sa atin. Ganon ang ipinigay na mandato na sambayan ng Pilipino sa Duterte Youth Party List. Kaya nga masabi ko sa inyo, Partido Demokratiko Pilipino, ang ating sanggunian ay yung demokrasya sa bansa. Dito sa bansang ito, wala naman tayong hari. Nakalagay sa konstitusyon, sovereignty resides in the Filipino people. Sino yung sovereign sa bansang ito? Kayong lahat. Kaya nga, kahit may presidente ng Pilipinas dyan, ilan ang boto ng presidente? Isa lang. Kahit nandyan yung 7 taga-Comelec na komisyoner, ilan ang boto ng 7? 7 lang. Ilan ang boto ninyo? Kung kayo ay 1 milyon, 1 milyon ang boto ninyo. Mas malaki ang boto ninyo kahit mataas na opisyal pa ng gobyerno yung mga yon. Ano ginawa ng Comelec? Mas malakas pa yung boto nilang 7 kesa sa 2.3 milyon na Pilipino. Ang pinaupo nila, kahit tanggalan nyo tayo ng 2 milyong boto, mas malaki pa rin yung 300,000 kaysa doon sa mga pinaupo nila. Ganong katarantado yung mga ibang opisyal ng gobyerno na ngayon na walang pakialam sa boto ninyo. Dati pera lang ang ninanakaw.
ngayon pati boto ninanakaw. Yung talo, pinapanalo. Yung isinuka ng taong bayan, pinaparangalan. Yung panalong-panalo, katulad ng Duterte Youth Party List ninyo, pilit na ipinapatalo at ayaw paupuin. Kaya nga po tayo ay nag-file sa Korte Suprema. Dahil pag nag-decide ang Korte Suprema, kahit may pinaupo na silang tatlong kongresista, lahat yon tanggal sa pwesto dahil pwesto po natin yon sa Duterte Youth Party List. At masabi ko sa inyo, baka hindi nyo alam, ang kaisa-isang nag-file sa Kongreso ng Pilipinas, ilan ang kongresista ninyo sa Kongreso? 300. Sa 300 na congressman, isa lang dyan ang kinatawan ng taong bayan na nag-file na ibalik ang death penalty para sa mga plunderer, kurakot at may ghost project. Ito po ang inyong Duterte Youth Party List. At kung sino pa yung lumalaban sa mga makakaliwang grupo, lumalaban sa mga kriminal at terorista at nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot, plunderer at may ghost project, yung pa ang kaisa-isang tinanggal ng gobyerno. Gaano katarantado ang gobyernong ito. Kaya nga po, ang aking mensahe sa inyo, ang legacy ni Pangulong Duterte ay ipinamana na sa inyo. Nakita na ninyo ang isang bansa na merong tunay na pagbabago. Si Pangulong Duterte lang ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na kaya niya magtanggal ng lampas 50 na na-appoint niyang undersecretary, assistant secretary, secretary. Kasi kahit kaibigan ka ni Pangulong Duterte, basta nakita niya may kalokohan ka, tanggal ka, wala siyang pakialam kung magkaibigan kayo ng matagal na panahon. Yung tiwala ng taong bayan na ipinasa niyo kay Pangulong Duterte, pinapahalagahan yun ng Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte.

0: Ay, kawawa.
1: Yun.
0: Bihira.
2: Okay, magandang gabi po. Dumako na tayo sa ating balita mula po naman sa SMNI News Center. And ito po ang kanilang report. Apparently, itong si Ombudsman Remulla ay pinapadisbarred dahil dun sa pagpapakulong nila kay Tatay Duterte. Sige, pakinggan po natin ang balita nang tayo may malaman. Narito na po sila. Take it away po at maraming salamat po.
3: Nanganganib na matanggalan ng lisensya si Justice Secretary Boying Remulla at tatlong iba pa matapos silang sampahan ng disbarment complaint ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng pagpapadala ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Si Margot Gonzalez magbabalita.
4: Pinatatanggalan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte ng lisensya sa pagkaabogado sina Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Chidoro sa Korte Suprema. Ito ay kasunod ng pag-aresto at pagpapadala sa kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matatanda nangyari ang pag-aresto noong Marso ng kasalukuyang taon sa kabila ng pagtutol umano ng dating Pangulo dahil sa kawalan ng balidong warrant of arrest at due process. Damay din sa disbarment complaints sina DOJ Undersecretary Nicholas Felix T. at Prosecutor General Anthony Fadulyon. Ayon sa abogado, nilabag umano ng mga respondent ang Code of Professional Responsibility and Accountability.
5: But this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family.
4: Samantala, may pending application si Remulla sa Judicial and Bar Council para sa ombudsman bid. Hindi maiwasan ng ilan na questionin ang timing ng reklamo. Pero gate ng abogado ni Baste, karapatan nila magsampa ng kaso anumang oras.
5: The option to file it as to when depends on the complainant. As you can see under Article 90 of the Revised Penal Code, prescription of crimes up to 20 years for grave offenses. So within the 20-year period, it's up for the complainant as to when to file it because complainants may have different reactions, you know, the psychological aspect, physical aspect, financial reasons likewise may come into play as to why they would delay the filing. But since they have already filed, then they have exercised that option.
4: Sa panig ni Remulla, hindi na raw niya ikinagulat ang paghahain ng disbarment ni Baste, pero para sa kanya, forum shopping ito dahil meron ang naunang reklamo na inihain ng kampo ni Duterte.
6: Expected yun, kaya nga, he filed in the Supreme Court already before. Forum shopping ito, it's forum shopping.
4: Pero hirit naman ni Atty. Turion.
5: The identity of causes of action is different. This is for the disbarment of the license of as a lawyer, whereas what we filed in the ombudsman would be the criminal aspects of the case as well as the administrative aspect of the case in the light with the fact that they are public officers. So as you can see, there is no forum shopping.
4: Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.
2: Maraming salamat po sa SMNI News Channel. And of course, ayan, narinig natin na talagang dapat talagang kasuhan ba ito talagang si Remulla na ngayon ay gumagawa na siya ng tama na dapat talaga niyang ipinifreeze ang mga accounts ng mga itong mga nasabihan na sa narinig na nila ni mga hinaing ng mga abogado ng buong angka ng lumalaban para sa katotohanan, sana talaga manindigan siya para sa bayan, hindi para sa sarili niya ngayon, para mabas-buwasan yung kaso niya. Kasi pag hindi, kasama rin siya sa kakasuhan ngayon nowadays by paghihinalaan na siya na baka nakatanggap din siya ng maleta. Kaya kailangan kumilos na siya ngayon. Dapat maging patas ang batas, ika nga. Hindi yung sinabi nila sa loob na Senado noon last year na bendalo is okay. Hindi po pwede yun. Naalala ko yun dahil si Erwin Tulpo ang nagano nun eh. Diba bendalo? Bendalo! Okay. Bakit nyo ibibendan lo? Eh kayo mismo ang gumawa ng law. Itong mga tong gumagawa ng kalokohan sa gobyerno porket sila ba ang nakaupo. Hindi na sila pwedeng makasuhan, hindi na sila pwedeng tanungin, wala nang karapatan ng taong magpahayag ng kanilang damdamin. Nakakaawa po kami mga kababayan natin na mga nagsisiwalat ng niloloob tungkol dito sa mga nangyayaring ganap sa ating bayang Pilipinas. Kahit wala po tayo doon, apektado po tayo. Dahil sa mga comment natin, nakikita natin yung kaibigan natin, nagpa-flash sa ating notification yung mga comments nila regarding our VP Sara Duterte. Naniwala agad sila. Hindi ako makapaniwala. Bakit nga naman sila maniniwala doon sa siniwalat ni Madriaga, ni Trillanes, ni De Lima, itong Department of Injustice nila? Ano ba yan? Di ba naman sila, bakit hindi na nila ipasa yan sa Senado kung alam nila na may ganun pala? Ngayon, ipaglalaban na naman daw nila yung death threat against Marcos ni BP Sara. Ang ano naman, Diyos may pakpaki, ano nyo, dalito o pinakinig ko din sa inyo ang sinabi mismo ng ating BP Sara during that Zoom meeting nila, Princess Maui and everyone else. And si Princess Maui ang nagtanong sa kanya, mag-ingat ka dahil may nagbabanta sa buhay mo. Alam ni BP yan. Okay? Kaya sabi niya, kung anything na may mangyari sa akin right now, okay? Usigin niyo itong tatlo. Okay? Itong tatlong pangalan na sinabi niya. Alam mo na yun, si Marcos, si Romualdez, at saka si Lisa Marcos. Dapat po, hindi ko na sila magalang na alibadbaran akong gumalang sa mga taong ito kasi alam ko na noon sa panahon ng ama niya, alam ko na yung style nila, pinag-aralan ko na. Syempre kasama nila akong lumaki, no, and I know that the works. Ngayon ginagaya din ng anak yung tatay, so paano tayo niyan? All right. Ang kinatatakot ko ngayon, pwede nilang baliktarin yun, right? Alam nyo naman, pagka ikaw ay may pera, kayang-kaya matawak mo ang tao na nababayaran mo, ang tama na lang sana dito, magising na lang talaga sana ang mga kababayan natin sa katotohanan at ilabas ang katotohanan dapat. Kung tama po ang kanilang pagbablog o yung pagbabalita nila, hindi nila pag-iinalaan na gustong papatay ni Sara. Sinabi ni Sara ang linaw, kung anything na mangyari sa kanya, yun ang sisingilin nila, yung tatlo. Siyempre, bibilin mo yung buhay mo sa isang body, alright? Hindi pwede, hindi naman porque sinabi din na gugurgurin din ni Sara yon. Hindi, napapagurgurin niyo dito sa taong to. Pero itong tao to ang gagawa ng paraan para sila ay mapanagot. Yun. Pero na-misunderstood nilang lahat. Kasi syempre, sinabi na niya kung sino yung kinumpan din niya. O kung anything na mangyari sa akin nowadays, ha? Kasi di ba nakulong si Lopez na sekretarya niya. Nandoon si attorney yun, di ba? Sinamahan niya. Tapos pinatayan pa sila ng ilaw sa loob ng Congress. Dahil sabi ay protocol daw yun ng Congress. Pero pag may bisita kayo at lalo na BP pa yung nandoon, medyo naman konti na marespeto, di ba? Pero that moment of time, na 19th Congress, dun pa lang po pinahirapan na po si BP Sara. Okay? Kaya kahit kung ikaw ako, ikaw kahit sino man ang gagawin na ganun, hindi nga kumibus si Sara dun eh. Hindi nga siya nag-demand, "Hoy, BP ninyo, ganito ang trato nyo sa Vice President ng Pilipinas. Pangalawang pinakamataas na katungkulan ng bayan nyo, ganun ninyo tinrato." Siyempre, that moment of time, heat of the moment yun. No? Sige, ito gano'n. Sinabi niya tuloy, yun di dapat niya sabihin. Pero binili niya yon sa taong pinagkakatiwalaan niya. Okay? Na ito ang sisingilin ninyo kung anything na may mangyari sa akin. Hindi niya sinabing papapatay natin si Marcos at saka si Lisa at saka si Romualdez. Hindi. Sila ang pananagutin. Hindi nila nagets kasi nga, I don't know. Gusto nila talagang baliin ang sinasabi ni BP Sara. Dahil hindi nga ito narinig sa mainstream media. Narinig lang ito. Pinutulputul pa ang pagsasalita, right? Pinagdagdong-dong nila yung word na ngayon nagmumukhang talagang papapatay nga ni BP Sara. Pwede naman natin gawin yan. Cut and paste, cut and paste. Sa audacity lang yan eh. And the audacity of these people, ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit sila pumapayag na gumawa ng hindi tama. Bakit hindi nila itama yung mga kamalian na talaga ilabas lang nila yung totoo. Naririnig namin, ito totoong narinig ko. Ako mismo, nandun ako sa live nila na yon. Nanonood ako, nakinig ako. Right? Hindi ako sumali sa mga chika-chika nila. Sila-sila na lang. I will be the silent watcher that time na kinig ako habang umiiyak ako dahil pinanonood ko si BP Sara, awang-awa ako sa kanya. Nandun siya sa maliit na kwarto. Dapat nandun siya sa kwarto ni Pulong. O di ba? Pero hindi. Pinili niya, samahan niya ang kanyang kaibigan doon sa ilay. At ano niya yun eh? Staff niya yun eh. Ganon nagmalasakit ang BP Sara. Doon ko siya hinangaan ng todo. Right? Kaya ako hindi naniwala dito sa mga sinasabi ng mga ito dahil talagang ginigipit na lang talaga nila. Dahil iniwanan sila ni Sara sa gitna ng kasagsagan ng ang Department of Education that time ay naka-achieve pa ng award that moment. Hindi nila binamention yon. Diba? Kasi maganda ang patakbo ni Sara habang nasa Department of Education siya. Kaya nga gumanda yung rating ng gobyerno dahil uniting pa sila. Pero nung nakikita ni Sara na walang ginagawa ang presidente, talaga naman, dun siya talagang hindi na niya nakayanan. Kasi alam niya, kaya pagpasok nila dun, work kaagad. Mantakin mo, magwo-work nga sila, mag-meeting nga sila, ilang oras lang tapos na, wala na. Samantalang yung tatay niya magdamagan doon sa Congress, sa Malacanang, para talagang i-brainstorm niya yung mga kasama niya na lahat pinagtatanggal naman nila doon sa Malacanang. Dapat tuloy-tuloy na yon. Kasi alam na nila na try na sila ni Tatay Duterte, alam na nila yung gagawin. Pero nung pinalitan sila ni Marcos, tinanggal nila lahat sila. Kasama na dyan si Greco Behlica tungkol dito sa, ewan ko, ang ganda ng departamento niyan, talagang i-scrutinize niya yung mga katiwalian kung sino ang gumagawa ng ganyan sa mga departamento. Sila yung mga watchdog. Pero tingnan mo, tinanggal ang departamento nila. Ibig sabihin, wala na silang pondo. Ibig sabihin, pinalitan sila. Right? Tanggal sila sa trabaho. Diba? Ang daming mga staff nila. Siyempre, alam nila ang totoo. Pero yung mga nandun na natirang staff na hindi natanggal, pumanig na rin doon sa ano. Dahil siyempre may datong, ayun na tayo, nabili na rin. Sana naman po, huwag nyo na ibenta ang inyong dignidad, ang inyong prinsipyo. Kung para po talaga kayo sa bayan, pag malasakitan ninyo ang bayan ninyo, maawa po kayo sa mga kababayan natin. Sa pamilya ninyo, magiging apo nyo. Ito ba ang inyo ipapamana sa kanila, ang magulong gobyerno? Hindi ba kayo natuwa nung kayo ay nasa under care ni ating ex-president Duterte na pinakulong naman itong mga walang utang na loob na ito, na pamilyang ito na hindi ko maintindihan. Sa dami ng taong na dumaan, hindi na libing yung tatay nila sa libingan ng mga bayani. Pumasok ang Tatay Duterte, pinaglaban ang kanilang karapatan na ilibing. Hininga namin alam yan, nagulat lang kami. Kasi hindi niya ipinalabas yun, di ba? Kasi hindi ganon, hindi boastful ang Tatay Duterte. Ganon. Ayaw niya ng ganyan. Ayaw niya na ipasikat-pasikat. Ayaw niya. Ayaw nga niya lalagay yung pangalan ng mga tao. Yung pangalan niya kung saan-saan ayaw niya. Ayaw niya. Kita mo? Ganon ang tatay. Kasi sabi niya, gastos lang yan. At hindi ko pera, hindi natin pera yung gagastos yun para dyan. Pero itong nakaraang araw laang nagpunta doon yung Bongbong Marcos daw doon sa Batangas at namigay ng mga tigsa 10 kilong bigas. Abay, may prenta pa yung kanilang sako. Alam mo, yung sako, naggumastos na nga ang taong bayan doon sa sako. Abay, niligyan pa ng prenta. Magkano din yun? Kung kung ibinili na lang nila sana ng bigas pa rin yung pinigprenta nila doon na para lang sa logo ng kanilang mga departamento, eh di mas na marami pa sana silang natulungan. And nakakaloka dito, bakit nga ba half-half ang pagtulong ni Marcos? Dahil eto naman si Ate V, gobernador ka nga ng Batangas, bakit mo naman hindi inimbitahan lahat ng barangay na magkakatanggap ng 200,000 para naman umasenso ang kanilang barangay? Malaking pera yon na may tutulong para sa mga kababayan natin. Sana lang yung mga barangay naman na mapapibigyan, ay wag naman nilang, kung yung may mga barangay, yung barangay captain and all that, yung mga kagawad, sana naman wag nilang ano yan dahil nasa liblib na silang lugar. Sana ibigay nila talaga ang para sa mga kababayan nila. Yun lang ang wish ko. Kasi ngayon nakakaano na eh, nakaka-doubt na ba? Na pag binigyan mo ito ba talagang tutuluyan ba nila ibigay ito sa mga tao or ikikip lang nila para sa sarili nila? Or bibigyan nila yung kalahati doon sa tao pero kalahati sa kanila? Wah! Ano yun? Hindi tama yun, di ba? Bigyan lahat at ipamigay lahat at kunin nila yung nararapat para sa kanila. Yun lang yun. At pag umauber yung kuha nila, ay sasakitan siya nila doon dahil nakaw na yun. Ninakawan mo ang kababayan mo. Kahit nasabi mo, ay konti lang to. Nakaw pa rin po yun. Kay konti, kay malaki. Pag hindi sa iyo at kinuha mo, ay nakaw po yun. Okay po mga kababayan kong mahal. Ewan ko talaga, naliloka ako, nahihilo ko, nabubwisit ako na nalibadbaran ako. Lahat na lang, nadidepress ako, napuprustrate ako. Kasi wala akong magawa eh. You see? And then some people will report you dito nga sa mga station natin, sa mga nagsasalita na pinapaliwanagan lang natin ang nararamdam natin. I'm not saying na dinutulig sa ko ang gobyerno, pero alam nyo naman siguro kung gaano nakahirap ang mga kababayan natin at ano pang pagpapahirap ng mga nakapaligid sa presidente natin na pinapahirapan pa nila ang bayan natin. Bakit hindi niya matigil yung ano eh, katigil-tigil naman yung bat na yan? Ba't hindi niya ba maibaba? Eh meron na tayong, you know, emergency, state of emergency na nga ba yun sa buong country? Bakit hindi niya ibaba? Bakit tayo ang pinakamalaking binayad? Pilipinas ha, ang pinakamalaking binayad sa petrol. At hindi nagbakba. Kita mo, dagdoble ang bayad sa petrol. Eh, kasi siglab pa lang nung gera. Bakit naka-order na agad yung mga ano, ng new price, yung mga tanki doon sa Pilipinas, yung mga stock doon sa Pilipinas? Naibili ba nila ng bagong stock ba yon? Bakit hindi man lang nilagyan ng stop order itong mga taong to na dapat i-regulate niya ang petrol ng bayan para hindi tayo yung unti-unti lang ang taas? Hindi, ito garapalan talaga. Oh, may gera, sige, taasan natin. Aba, ganun? Po, opo. Pero tal na tayo dito sa Australia, nakita mo kung paano tayo inilagaan ng gobyerno natin. Kasi may strategy ang ating gobyerno. Alam natin kung paano natin patatakbuhin ang mga katulad natin mga Australian dito sa bayan natin. Kasi organized ang gobyerno natin. May corrupt, pero mas marami ang gumagawa ng tama. Pero sa atin, kung each gobyerno o departamento from pinakamababa hanggang sa pinakamataas ay kukurakot, ay kanino, magkano matitira kay Juan de la Cruz? Yun lang ang tanong ko. Okay? Naawa ako talaga sa bayan natin. Wala akong magawa. Sana trillionaria ako. Trillion. Ika nga, trillionaria na. Triple-triple pa nun. Na pwede ko nang alagaan yung mga kababayan natin. Tanggalin. Huwag nyo nang ako isama yung mga taga-gobyerno. Huwag nyo ko kumuha doon. Mabigyan natin ng trabaho. Pagandahin yung lugar nila. Bahay nila. Ayusin natin na. Talagang parang they will live decent, you know, environment, decent community. Lagyan natin talaga sila ng mga compound, kahit yung mga, lalo na yung mga illegal settlers natin. Alagaan natin yan. Kahit na wala silang ganun, katulad ng mga nasa Forbes Park, nasa Corinthian Garden, kahit wala silang ganun, tayo may community gagawin para sa mga katulad nila. Dapat ganun ang ating gobyerno. Eh, kaso nga, wala. Paano yan? Diba? Nganganal na naman tayo. Mangarap na lang tayo na sana one day may gumawa ng ganong milagro para sa bayan natin. At sana tulungan tayo ng ating Panginoon na sana makamit natin ang ating hinihiling para sa ating bayan. Kapayapaan, kasaganahan, at katahimikan. Diba? Na may kaayusan. Mahirap po bang ano yun? Mahirap po bang achieve yun? Wish lang natin yun ha, para lahat ay masaya, maligaya, malusog. Wala nang dadayain, wala nang dayaan pagdating ng eleksyon. Huwag na kayong, o tumanggap kayo ng pera doon sa mga, yung abogado, yung mga kandidato na nag-endorse sa kanilang sarili. Okay, tanggapin ninyo. Kasi pera naman din ninyo yun eh, diba? Bonus din yun sa inyo. Pero isipin niyo kung tama ba ang iboboto niyo. Para sa bayan ba to o para sa bulsa nila? Kasi kung ganun lang 'yon, napakaliit naman ang binigay nila sa inyo. Imagine niyo na 'yan ha. Please isipin niyo 'yon ha. Huwag niyong kalimutan 'yan mga nasa Pilipinas, malapit na ang eleksyon, right? Ngayon sasabak na naman kung sino yung mga gustong maging presidente, vice president, senador, blah blah blah, etc. etc. Maraming perang lalaganap diyan. Siguro yung mga nakatanggap ng mga maleta o siguro napaliparan sila ng maleta o lumipad na yung mga maleta na yun kung saan man lugar kasi ka naka-helicopter, di ba? Huwag nating sabihin na imagination lang yun. At AI yun, right? Hindi pwedeng gawing AI yun. Kasi may video yun eh, right? At yun, may dokumento yun. Dinodocument nila yun, right? Etong mga nagpalabas ng ano sa Department of Injustice, yung nagharap doon ng mga ebidensya daw, eh puro naman hearsay, he say, ganun. Parang anong ibig sabihin ng chismis? Naniwala sila sa patong salin-salin na salita. Ayun, lumabas. Pinaniwalaan yung kasinungalingan. Huwag nating kalimutan, yan din ang ginamit nung isang mamadyaan sa Department of Injustice na pinagbintangan din nila ang Duterte family na drug lord, everybody pusher, user, at may mga sinasabi pang tattoo na ano daw yun, triad, ganun ba yun? O di ba dahil maka-China daw ang mga Duterte? Huy, hindi! Palakaibigan lang ang Duterte, hindi maka-China. Kay naibigan niya ang mga kapitbahay natin, yun lang yun. Ay hindi, wala siyang inaaway. Nakikipagkompromiso ang tatay natin. Nakita nyo, nabigyan tayo ng vaccine ng mga Chinese. Sila ang unang nagbigay ng vaccine sa Pilipinas. Huwag nyo kalimutan yun. Para masave yung mga kamag-anak ninyo. Okay? Huwag kayo masyado kasi makikinig sa mga chismis. Hearsay, hearsay, himsay. Inga-nga. Nga-nga. Ganun na lang. Bakit tayo kailangan gumanon? Bakit tayo kailangan sumunod sa trend nila na walang kapararakan? Ito nangyari sa atin ngayon. Lubog tayo sa utang. Trillion, triple ng last utang ng Tatay Duterte. Nakita nyo nagka-pandemic, hindi tayo umutang ng ganun. Tapos, syempre, nag-lockdown, walang mga petrol. Pero may pumapasok pa rin petrol. Sipin nyo yun. May supply pa rin ang mga kababayan natin. Hindi tayo nawala ng supply na katulad ngayon na sinilalabas nila sa media na kukulangin ang supply natin isang buwan na lang, 60 days, blah, blah, blah. Tapos, hindi pa nga sila bumibili ng bagong stock eh. Hindi pa nga nila nararamdaman kung magkano barela na ipapalabas sa kanila. Tapos, itong ang kapal... Kung ano'y babalita nitong presidente natin daw na... Okay, ang VIP ng Pilipinas, yung barkong may dalang gas o gasolina, kerosene, whatever, fertilizer, gagaling sa Iran at ngayon dadaan doon sa Hormuz, ay free daw. You know, like makakalabas sila ng mapayapa at walang haharang. Bakit, ewan ko ba naman, Bakit kailangan ka pang pumunta doon sa may gera, doon ka o-order? Eh, nandiyan pwede ka naman umorder sa Singapore, pwede ka sa Malaysia, at meron naman silang stock. Don't you think about it, guys? Na hindi naman ganun kamahal. Come on! Ay, ewan ko sa inyo, naalibad ba rin talaga ako? Anyway, yun, tagal ko na nagsasalita dito, sana naman huwag niyong gamitin ito na sabihin niyo again sa ko sa gobyerno. Hindi po. Nilalabas ko lang ang aking saloobuin. At wala pong kinalaman. Disclaimer po ito. Wala pong kinalaman ang ating stasyon na Gibson FM 104.7 sa aking pahayag dito ngayong gabi. Ito po'y galing po talaga sa puso ng inyong lingkod. Dahil po talaga nasasaktan ako. Hindi ko akalain na yung unit team na akala ko ay mag-teamwork sila para sa ating bayan. Ngayon, tingnan nyo, yung ka-teammate nila ay dinudurog nila na parang pulbos. Na kahit anong klaseng mga paninira na. Kinulong pa yung tatay doon sa Netherlands. Ano ba yan? Hindi ka ba mapuprustrate dyan? Anong klaseng bayan natin na tayo mismo, bayan natin nagpadala ng sarili nating kababayan sa ibang bansa para doon litisin? Bakit wala ba tayong justice system dyan sa bayan natin? Palpak ba yung Supreme Court dyan? Ano ba? Bakit hindi nyo ba kayang bayaran ng Supreme Court dyan sa Pilipinas? Kaya kailangan nyo pa itawid ng napakalayong lugar ang tatay natin. Tapos expecting nyo na ang Vice President mananatili lagi dyan sa Pilipinas, kailangan niyang bisitahin ang kanyang tatay doon at alamin kung ano na ang kalagayan ng kalusugan. Tandaan nyo po, 81 years old na po si Tatay Duterte. Hindi na po yan 60 years old. Hindi na niya po kinakaya ang lahat. At yung kanyang kadepresyonan dahil na nga ginawa sa kanya ng mga kababayan natin ito, kala niya inalagaan niya habang nakaupo siya, yun mismo ang trumaidor sa kanya. Yung mga police, yung mga ano na army, navy, everyone, ano kayo, yung mga general kayo dyan, tinaasan ng sweldo ninyo, binigyan kayo ng dignidad. Bakit hindi niyo po siya naipagtanggol? Bakit pinabayaan niyo po siyang palayasin ng Pilipinas ng mga abusadong nakaupo na ito? Dahil may position sila? Naiiyak ako, maawa kayo. Sa totoo lang, ito lang ang feeling ko. Talagang hindi ko talaga matanggap. Ngayon, hindi na siya ulit makakabalik dahil hindi tinanggihan ng ICC ang kanyang petition na sana makauwi man lang siya, you know, interim release. Wala. Wala silang habag kasi bayad sila para i-hold nila doon ang Tatay Duterte. At at the same time, si Tatay Duterte lang ang kanilang victim na magagawa nila yung trabaho nila, na magiging hari-hari sila. O ito, meron kami ipagmamalaki sa UN kung sino man yung mga kanilang mga members na ito ang ginagawa namin sa taong ganito. Na sipin nyo yun, ang iniisip ko lang, bakit Pilipinas pa ang nag-deliver kay Tatay Duterte sa The Hague? Tapos, ang nung isang mama nakapasok pa sa kulungan ni Tatay Duterte, pero yung asawa, hindi pwedeng pumasok si Hanilet. Pero pinapasok nila yan si sino ang malakas? Si Duterte ba o yung Marcos sa ngayon? Siyempre, Marcos, dahil nasa kanila nga ang kaban ng bayan, ang susi sa kaban ng bayan. Na napakasinungaling ng nanay niya na sasabihin niya yung kalahati ng property nila na ipapamana daw nila sa Pilipinas. We, ano yon? Hindi yun mangyayari. Kita mo nga kinamkampan nga nila ngayon yung kwarta ng PhilHealth and everything else. Ano ba, hindi pa ako natatapos. Natapos ko na nga kanina pa. Dal-dal ko talaga, kaya lang talagang nangigigil ako sa ngit-ngit. Gusto ko lang talaga ilabas ito sa puso ko. Kundi talagang sasabog ako eh. Pero alam ko naman nakikinig kayo sa akin. At alam nyo, nararamdaman ninyo ang nararamdaman ko. Bihira akong gumawa ng ganitong program natin sa ating Filipino radio program. At i-replay ko po itong aking sinasabi next week po. You know what I'm saying? Ay, nako mga kapatid, mag-ingat po kayong lahat. Sana po, pagpalain pa rin po ng ating Panginoon ang ating bayang Pilipinas. Sana po magising na ang ating mga kababayan sa katotohanan at sana po hindi tayo magpabayad sa ating dignidad at paniniwala. Sana umiral ang puso kesa sa salapi. Okay? God first. Yun nga ni Isko. God first. Dapat lang naman God first eh. Huwag niyong kalimutan yun. Magdasal po kayo. Pag hindi po kasi nangyari yung pagbabago, maghihirap pa po ang ating bayang Pilipinas. Not only now and for the future. Maghintay lang kayo kung gusto niyo yung ganun mangyari sa buhay ninyo. Kala niyo may maganda buhay ninyo ngayon, but later on, binabawi na yan sa inyo. Doon kayo manginginig sa galit. Doon kayo may inis. Dahil maubos na yung pera niyo. Ulti niyo yung pera niyo sa bangko. No, ang dami ng tax. Binibili niyo nga, may tax na. Doble-doble ng tax-tax nila. Bakit? Kaya

0: Para po talagang iaano ko talaga, i-announce ko pa rin ito, ipa-plug ko pa rin to next time. Kasi people needs to learn. Kailangan mahawakan natin ang puso ng kababayan natin na nagmamalasakit para talaga sa bayan nating sinilangan. Pagtanggol nyo naman po ang bayan nating Pilipinas. Kahit na nasaan na po kayong lupalop ng mundo, huwag nyong kalimutan ang bayan nating sinilangan. Dahil kung wala sila doon, wala tayo dito. Tandaan natin yun. Ito po ang inyong lingkod, Gina Agustin. Lagi po nagpapaalala at nagmamahal po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lahat. At isang magandang gabi po. Huwag kalimutan www.gibsonfm.org.au para po marinig ninyo ang ating mga programa pa na nakaraan dito sa Gibson FM. Click nyo lang po ang program guide and hanapin ninyo ang ating programa. At yun po, may playback po ninyo ang mga na-missed out yung programa dito sa Gibson FM, Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM. And again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Huwag po kayong makalimot magdasal, ha? Mag-smile din po kayo dahil wala naman po bayad yan para hindi naman masyado mabigat ang buhay natin. And of course, mega loud shoutout na lang po sa lahat ng ating mga kababayan from Gippslanders to Pilipinas, America, and everywhere. Take care, mga bayani nating kababayan na OFW. Hang in there, yung mga nasa gitnang silangan. Mag-iingat po kayong lahat. May God be with you all. May God bless us all. May God bless Australia. May God bless Philippines. Till next time, mga kapatid. Good night. Sayonara. Syukran. May panauhin po tayo ngayong gabi. Kasama po natin ang ating mahal na si Tita Anita. Good evening po. Magandang gabi, Tita Anita. Kamusta po? Welcome po sa ating Filipino Radio Program. Dito lang yan sa Gibson FM 104.7. Welcome po. Finally, we are together.
1: Magandang gabi. Diyos maray na hapon, bangge sa inyo, o alda, o bangge, o hapon. Kamu mga Bicolana dyan, mag-ingat. Kamu mga Pilipino sa abroad, mag-ingat. Magpaganda kayong lahat, magpagayong kayong lahat. Okay, mabalos at mag-ingat lang kamu. Kung ako po isang Bicolana na magayunon.
2: Very good. Thank you, Tita Anita. Love you. Keep smiling.